kuodhi dalano dalano makibaye nyaka wati kata kamano ka ng'ato aneno ka ng'ato makatichiemo pile tiwachi yae dalano dalano makichieme nyaka wati ero kamano pinyni awaro pinyni makatime wiye to nyakiwe